ko to be ki mal ke mal mal ofa ya fiona ke mal mal fo more more ke mal mal merino fa ya ke mal fo no te mo fa ya to e mal muy muy ke mal ke ho ko be ko fa na wa ya fiona mo fa mo ni ko tu I fa le bre ba ya fiona ta ko hau ta riwa ke mal fa hi ki hi otua to ni mai o la o mari ke tau tau I he fiat ko ni ya nga u si te mal fa I Tuke mau kei tala pe langi langi mui mafi mafi o apio. Kaki tohoni mai a whakakakato alo tu mui huo kua kei kei te koe. Mau kore katoa ngai mea ni huafa si sukraichi kako mau whamui emeni. Koe folofola e lauma ki tautolu I e evia fini. Oku I e hivango fuluma hiva I ngai same. Te ulau pia hangahi wesi miai, ke whaia ke tataki ki tau tolu I he e fiafi whakakoloa koe ni. Hive hiva e ngai sāme. Kuo tui a sihova, oku tete e ngahi whainga. Oku ne afioa e ongo selupimi, oku ngalulu ai fonua. Ko sihova I saione oku mālunga, pe koe fotu ia e ngai kakai kutoa, ke nau whamalo ia huafalahi mo ngeia, koe tāpuhā ia. Mou whakahiki hiki ia sihova koho tau tua, pia punau I hena tōnga tau kupu kerekerea, koe tāpuhā ia. Koe pou ao, nā ni wholofola mi ia I ketiki nau tolu, nā nau tauhia e ngahi whamo oni, moi whekau nā ne oatu. Whakahiki hiki ia sihova koho tau tua, Pea punou I hono mounga tapuna, he ko siowa, ko tau utua, ko e tāpu hāia. Ko e wholwhola ia ku lauma ki tau tolu I he e fiafini, ke whai mea I hā pōpou, pea moha tōni whalau maarie ke hala whanonga e ākoni. Tāpu pe moe o tua mafi mafi, o kone afio I ho tau lotoloto ngā. Ka tāpu ki he... Whānau mo I whakamopuna a hou eki. Tāpu ki he kau tauhi o e whonua. Tāpu ki kau takilotu kotoa pē. Kai mua e kāinga tonga kotoa pē ku whanongo I he o pē. Tāpu atu ke kinau tolu kotoa pē. Oku tau kau ngā kau I he whareni. Ke whamafola ai ongongo lerei. Kai mua e wholofola ai otua. Ko laua e whiawhikoini ko e whamonu o hau kukoloa, ai inasi, ko hi ko e tokoni, pa moi wahai wahai e hene wholofola, pe aku lau tāpua kia I e tākanga whikaulahi o kau evangirio, ke whafofonga atu, ai whamalo, ko hi ke maukau atu I he wahai wahai, o e whipoupou aki I he awe o ne wholofola. Koe ahoni o ku talanoa e sāme hive hiwā o I ahoni, koe otuā koe tui whakalewelewa. Pea hui e sāme koni ke tau hanga o whakalangi langi ai taha I otuā. Koe whakalangi langi oi taha I otuā. O ku whāhe fiafi koni o I kai ngata behene kaukauā. Ka koe ne whai totonu, moe ne mesi, moe ne aloofa. O kune whai mai ki he tau tangata, pia moe tau tangata. Hanga he sāme koe ni, ke ne whamoni mai ki a koe pia moau. Ai kau whanongo, koe tui o tua whakarewerewa. Koe pau aona ne taki, mo wholofola miai. Pia ne ongo ke haa e tau o I mamani koni, o I hala whononga o tau I ai, ka koe o tua, koe a pia ne pure I ao ni u whakarewerewa, ai mamani koni. Koe o tua ku whakamore more, ka koe tau ngahi whaianga u talanoa pia sāme, tene ekei aho tau ngahi whaianga. Koe otua ku hiri o ai ai mo oni, moi tāpu hā, ko ene mā oni oni. Pea ku fotu ia, ha mo oi, a ene fōma.

0: bula se o kwati ko nga mwena mba ki rosa nga bulu ki lamba ki ono sa nga bulu kadiwa solitu na ngalala sini saumi na nomu lako wana nomu o GP tiko vira na voucher ni cervical screening
1: wena wale wayo nonu mtiko li nungu singa wuking amu mba ki vasa nga bulu sa ndi sarani bebuni wa iviti mwule kere mwusa breast screen mwepu kanga ntatondo bebe buni wa ivoli bebe nasi kato sabi klato kuna yango sa vasa nga bulu ya mtiko ni vyao maiviti wara kasar mga ili masanga bulu
0: iyo
1: wato kong baga yaike mambalate na breast
0: screen dwende wala ilai na mbagi ni mbula ni breast screening kwe dhabongo sini saumi ya mwena wasanga bulu kalima kina ono sanga bulu kaldiwa sini saumi baka mbimbi tegitiko na vinga rabingo wikenda na kai yanu yanu tawadoko weira na maori ure na wakanda na maori ure na wakanda na asia mwale to kenda enda tiko kenda me na risk grupo kenda libu na vika wango enda utu wikenda tu enda shenga ni kila enda waka wele wele takana lila urai kwa wana ya soli kina na ngalalango me kuwa ni shao mina numula kumai Pain is your best friend when it concerns health. Nisa moshi maendo na wanongo riko masasanga. Mole reta na mubuniwe nise kala ili na mate mengarati.
1: Kato kandira toda kwa sikese wase mengo ni mbalata na yangu. Na yangu ni tumata ndona we mbuli mana ni kalou. Sanga ni lako wale tunga e vosa sartali tinga mena yangu angwa ni saa. Atas tuka nambak ni mbula sando mosi wawo waka wakindava eh. Iyo. Kandira saranga na mosi. Minda wakila imosi nga kire. Misa kwa manda na nuinga ungawa sina na numa na kena isa. Nda wangara ni bata ni tu talembe nga. Esto na sali ni webu kese nga ni sumi. Saa dhabu tukumangu walina.
0: Iyo.
1: Yeswa mbeka ni barra itaki ni na mosi membalata na sudhunda na marama na runi varita kini ndo na lenga toko malele ure mandanga
0: iyo lebu na ngaone zabongo waka enda waka yalonga ngata kina marama ni rakuma ya mikiwe vitonwa mendo chekta kina sudhunda na ngaone vina kana ngaone ni nanda sisili ni lako tunawa na wai na shawa zangai waka tara na sudhumu kore ntara kina ndo na lama lako dhaki sarangu ina kirukiruamu etiko maitha keso na lymph node ketiko kinindo na lamu yuko mo watatolo saramu varita kabia unuwae ya inabali silu changi wangataka na lingamu yumatau me wakara wangarabo na sudhumu imawi na lingamu imawi mengarabo na sudhumu imatau uche sange masati taka wabuki wangara hitha keso na kae rututu watakina iyo ya hibi nakatiko
1: ya singindo umosi ya li ya singindo umosi na kaa na lampo
0: Senga talaga niya baba na lam ya. Kaya baka ito na kukutu baka na batu. Eso eso, mindi lay baka na suri ni na peace, kila na mbini na baka ito na suri mindi lay ya. Yoko ya sarangan da baka walita kato ang gomba nga ito na kala. Nindo na kaya tiko na sudumi mawe, senga ni tiko sudumi mataw, kanya mbole mbale ya eh, ero vira lati tiko. Yan ang ngauna ni sao, tumay na sisili, ronyo may ndabo bango, na ndabo, kapitala kina baro. So nangon lang lang ito nga sa, so na way sa, way bubuda, lako may na mata ni sudo. So nangon na sarta lang, lako may nanra, na mata ni sudo. Iyo kwa yan, disan, rin na tumay, so na kina ibakatakila kila ba mamlalay ya. Uy kumo, bakatataro sara, bakatarotaro sara pala nung mubuni way.
1: Ando, madalaman mundo nang pinitelefon ni Lina, may mbong kilirota kong
0: go. Iko na, saiba walu 800 number, na helpline eh.
1: Ando.
0: Iyo. Endo kontrol banget tak kacau kontrol ngono ya senada. Ia na nombor telefon ini nanti tu boleh mandang aku betara ya umel nunggu orang ni tak kazaka. Walu tolu vitu dua vitu walu saiba.
1: Nak, kira kita roni lina sarayani.
0: Nunggu extension na ya vitu saiba ba. Kwa nito rupitao nong kina ya mboleta na suzu na mboleta na cervical screening na ngwanda tambu na marama na sona ngaone lakome na

0: non da matte ni vula e tu qua e nomule e non tu weekenda e do pagaro non da matte ni vula sa pagaro ta come vola lei sono visau o io e la visau vinaka sendo na kera da io sono na una e tu tale sono visau endo lure mai na discharge qua ni sa vera da bongera sini endo tane na kena endo tu vola tu vola kena vola pagatuna na ikamate na ika mate na kena imboi
1: kena imboi
0: eh sa pagamo na visau ya ya na ngona mo sa sanga kina le rede no mo family doctor
1: na vale wa un ve va un getir tinga no kanda ni varong tinga mai kanda na ulu tanga no bimbi da o se va tingo sanga ni Vital mongo menda vi vare rese menda vi no vanno in gawa ngotaki wana vi bela vedi ti quando vi van reti ti kaningo ko marmana silina me van dite ki kanda ti menda londe in da tu vake che sa var tra tra ngo anda in do na ka ka ka me var tra ki na ka var tra ki manda dur sarani da gritene na free line ti kon ke ka na health line 0800 line on ga ron ki roku neta na namba ngore ke sen o I kenda no poko mona libili ba rosa telinga ni otong gianga ni na no mona libili ba na google back sa na yahoo vitanga ni kina na boso ya na cervical cancer se na breast cancer runeo kuneta nga kina sona namba ni telefoni runeo vengiri sa reani me so sona paka sam yo eulina basaya ni ndona vita na vula sao ti ndona mobile cervical screening unit na matanga li lori kwa sanda udidi wabu kitu ebu ke kenda na marama na bunu wanganda tuki nda sa rosar ni nda vandi kevi ndona kalunga tili ebu ndoni na singa ya senta bunu ni van van re vira na wa kanda tu rinda la kutu vai la la le rua tolu na marama nda la kutu enda le kofi basa le butinga le screening sar
0: kuri kamaru tegi benda vito kanitu da be to koniani da be to kani you know friendship eh na no mu fellowship na no mu rula ko bata ro pitan na takavato cha sangari tu kan televina tua watal na tua ni sanga tu ni saumi
1: amen
0: ani dali ba dali finger ever ever ever ken da mai er sangai tu kuno mai rapa ka madal taka mai rana na baso na kena be tar tarabi matai karua ka tur erlangai sulia mai na kena na result isa uti dona madawa si rona madawa
1: Gara no we kanda tongo wa tekilina hakem dana barong tiku mai rasa ando umbut we nak tel tonga na ba waga malung tak toka na lon dana ba rasa ike da toka ni dana bit toka na tal no toka me mendam mendam mendam bit tal no toka me eli toka na non tapa kasa mas na nuinga unga ando ubure mai ni dare da sana yaya ni bunyu waya ni nasi na wabili ti kanda tu sa ba da ba rili na
0: dina sa rasa na da kandi na isa
1: yo yo kon nugu ka sa ba bina kmar ka nugu me masu toka tu na kmana wale bunyu selbiu na ngalala uki da valtanga ni ndum pasaya ni bala teni u mani mai tsali sarendo na isema I balimbula lebu ma oti amo mal sarani balimbula lebu ya me bakanga okenda na rere na dobi alla mutok ni sa ni ti mai vango me usale re sarani kya ya sabe na kan salut mande bit sanga bulu na masu me veli tek tik na
0: yo
1: ya ndale re ni kya to to bat sarnga na lum ni vengara ta kalu ngaten sa tonga ni silandi na kena yang kena yaya kede na ya rangi pat kena kena kilakap kakino kemini na kena venga rabilina nisa bukaro takitu muni bai bai alondi takima mama takane ni mami dola dola iya kipa kasando kune na sana nga unu kima misingin do matata sara na madala ni mataini screening
0: iya
1: iyo nga unu dhaba mbeka ngenda ndo tukini kina mendo ngola sala ni balimbula
0: duro tatiku ya rubi na kana madawa
1: zandina
0: iya sana nga unu rani tutolo mai kebo kartu kunendo na kai senga ni matata bona x-ray and do vetu tolo toka no muka divilesu chale indu tale na kena zaka na no mu memogram na membaleta na shudu ya kwa ngone na kanga na ilutuwa kere tu ni veta kere nda na venga rabi ni mbula saiku ananda lako ya ni sela ilai na mate
1: Iya kombekan do ba na sapa kasal tiket tu kini mandan ngol tu kan ba kawas ma be yang baki be them back na breast screening.
0: Biar ruwa na yang baki. Iya na cervical screening biar dulu na yang baki.
1: Sandi na ndora be sole mo meso takai kem bala tu mai viti ba kai to tolo toka na cervical screening be be bulo no be yang baki ndua.
0: Oh ba ka bo ke ba kai kune e so na sele era sena so tini ma matata bina ka ba kende rei rai e la kere mai mo listaliani o tinga ndona

0: e oti ai ona na pula e na wakatau mai na kena ratora iza era na kena ndau na kena I pakatangi ndengende e me wakambaki mua oti kia mbaki ndua lusta leani se e soko e vyambimbi toka valela e se ndo na kasa akune sa vila lea dhuwa toko na atiki na sangani binaka e tukuni mua lusta leani na ona na pula se sona ngauna ni sa wakayadori na vengarawi e sangani kune na cells kwe vina kati me wili kikina se tiku kina na cancer se sanga
1: iyo
0: na kalibi tele manyo china tulu na pula
1: sandino
0: iyo
1: oye que vaya o quien te vende va a venir bien la tico esa vato y aquí el mambal se tombo aquí tico no burro ni
0: más pues no me han cocinado que no vos andón que en el mambal se tombo aquí tico sana te que voy a me sa munitata aquí
1: garrabi se me pago maya sana que no bonito
0: te que un garrabi o lauro y tico vi a bula uno vi a mba quintúa ya
1: pero vi que aquí vengo y se han suerte ni que no igual y sara na veisel
0: se han ambuna Tiko, sangai me zaka sona vinga ravi la lai me ba kana tana tiko na colposcopy.
1: Sandin.
0: Ele zaka la ya ke boka sa sinia do boko me sa sinra na me na ngai kene tini tini na ni sana le zaka na bisele.
1: Sandin.
0: Ele bisele sana kandle ke le sara ngama na kato do ko sini vinaka me ro ni samsava ni sa mabo na mabo mai lo mai sa mabo vinaka tiko.
1: Sono
0: nga una e rawa, sono nga una e sengasoti ni rawa. Yeni sati ko nga nalingan na vini wai na ndao ni venga raivi, oyo vya usando na mbula lebu mandanga ya.
1: Ove ba, ove ndua vatu sara gana paka sa mongoro, kukira babo ngeti kenda na wakanda. Menda kakua ni ndando mandua. Bala tayo senga yo oti sara talinga mwaya, unwa ubula sa oti na yana colposcopy, dhabuti mengo kolima. Venga rabia rua na marama sing nindu na kain da mandu ataka o sa o garabi toko sangke boka sam tak toko u na mosi lebu sar na boka sudo sam bondonia u sing do na mosi na ka lebi na nu yaka toko bu na kan da itu lo malang ini da wa de uto kana del ni long anda lebu na vital no tak sarti wando ni malang no no moya uli na ni e boka sa tombo tal nga vaya eso na vivi sauni ni sel sena yang onda ena Tiko na venga rabi bako vali mbulu. Vaka dhavo kenda to I vale. Nenda lios mo I vale na singa vata tingo haya. So talambeka na matangali. Tata robi sana. Kena I vale nda roni sanga o kenda mai nanda ndo ilo mani vale mandanga na marama.
0: Ni mebakanga na kisi ta udoko ni cancer. Abi matangali cancer kenda nga niyangonda Matai ni ka esesena tungango ni kilai. Se uvaka dhava. Na kanga ukila rao ya una nungu wakatanga ndengen toka lai lai ni nasi ni tiko kwa na matangali kensa selea kwe kani irayani na sel bibi naka ni yamanda kwe wakabuna na ndambula binaka ni kani irayani yesa angai tiki wakabuna me dhabango menda tobi mate ya na kena na buna na kensa ngo se ni kile rao ni sa oti mai na dhabango na nanda venga rabia na mateni kambimbi sa ikona nanda lifestyle change nanda mbula ni visinga na kakana mni na kakana mbukania mironi bukea na kena mabo na mamadha ni vika ya venga rabi kena na buni wai ina iloma ina loma ina ya ngonda
1: so ndo kaitu na soti ya vinaka ya ngonda tabule menda wako kote kira na tikini nondan ra
0: kakana enda kania ya ili solia na vinaka vira na soti ya vinaka ya mira kukua uira mira palu na iloma ni ya ngonda ya nila kwa nina waka na huvuza sena nambo na matangali kawaya rao talanga ni kuni iloma
1: chandi na sara
0: ya kakana enda kania tikulo kenda ngo ni dhamangu ni kauta saranga kiyangu nda na veka vivi naka menda mbula mbula kina
1: iwa dhavo kenda na loma wadhada tiko loma ni vale na waka sangarati kuna kakana isao ni vale kena liwe liwa vena veka taleso endo bao ngayi kenda tuna maramatina enda susu mwane tiko nda ngarabi vale tiko
0: kwa saranga na vuna kita ndo kaya vale uwa somana nasi na matani ka mwona numa tiko yiko yiko mwona numi yiko na numu mbula mbula vinaka tu ertu sangai mbula vinaka na mata vuvali ilibu nga nangawa na mewa kanga ninda tina mewa kanga ninda saba makumbu ninda saa honga walibu na vingara vivali na zaka zaka ngona vika taleso sanda ngule dhe mwananga na nanda appointment nangawa na kuhiko kabibu niwa isi vinaisi o nangai lako nililuraya na kabingo sengatuni lako yani

0: pagando bin nakin ma dawai la la to kan dawai to kan tak to kan nan do ngoleni do na breast screening cervical screening ke the pistori tsarwe bi dana to kan men da salvat tu ani ti andele ren ren ren da la la sta baro te kiken
1: o sena dai bole da kazaka a un to rita po kan lebu dai bi reto na we kan to na tu palo erando erdo bi ko ani a ruwe a tulu
0: kuna
1: bu vale mateni kambale tani so era sena sara ni sekile bi na kana bo sa ba lai karunika na ve to kan ni sara ngani ni bi kali men da mama ro tu van gori me kuni re re o era sara mudanga bo taki re ra ba bi va ya longa ngata kuni re re ta dingu langona rawa rawa o line bi ne bi na ko o kana mar na na shirtu bi na ka
0: na ko sra ngor me da to ba che ta tren averto non to marambeca e che me vale me va a vor va casa me in gori io be o catelena o che andano marama andan di nuovo che le server na lu vende che non con bunda che natura no tinda che va kai mai ad coso una be cadivi ninda sa mai lenga me balata na sono bulla ni anda sa mai lenga e che non balambal che andan via soli in bulatico e na be cataleso na venga rapito mani balla na lo modo ena senga soti ni tuba tuba bina kini wanda matu buba leu kaya unu mta kondona buba le sa utu buba ino marro nandre basar tau manda me mbula bina kaka tau dhau ka sa utu tiko na mbula na itina ke mbu
1: ngore na emba kini na generation daru sa atiko kina ngu he
0: nandi
1: dona matabu buba le sa atiko kina na luvio na ngoni ya leo sana emba ki tinika walu tinika dhiyoro sanga wulu sanga itiko na sanga itiko mbu mbu rako pata kere tu mai tapi ba unge tinga kenta nga baka bulubin tu rako manda tumbole lo rei e zaba ngwe senga tu ni saumi ndara lako eni na poro karam ngwe sini saumi bali ni mbula mendala ikcek taki na marama kwa ya labu ni tuku ni tiku kina ni na mbula na tiku mbula mbula ni marama e wili tiku kina na nonra lako mayera na marama na bi mata community marama ingarabi wale tangana ni senga tu ni saumi
0: Yo rongo ro, non to toy matemati le buto corona rongo, kai?
1: Okay?
0: Breast screening ke o breast cancer bat ka ke cervical cancer no go maramati na ngor mai padeng talanga na tamani cervical mai vi tip. Iya. O ve no no to koya no sale cervical screening mandanga ya o asambo ngan re mandanga ke sa ro sar talanga ni aba kai kiando no mammogram. Se na dap kona mesin lindo o ke ya kiando mbaleta na surlunda.
1: Iya.
0: Don begana rai membalata na nom sa sang mai na west pon kem dona maram na kena ling na kada kena kilka e rom beka ni to su ti kone tu tu bongo me rosa sema to corona venga ra viro se sa rui le bum beka e
1: nga sa sa sema makawa sa sema oti mai e se nada e una numa ni o ti to kam beka e bakili mango se ambakiva na non rosa mai sema bata
0: Usantina.
1: I rusa saka za kavata, eh? Ni boka na kaurele tiku mbate wali zaka zaka mai west phone, era tiku na community health, era tiku na community support person, weira na mbaki le lima sanga wulu, sara tui wale sanga na motoka, ara na leika umai. Era kaurawa na bono ni breast screening na iwe wetakare area, etiko ina sini walimbula lewu senga. Ina nandakuna na walimbula, sabola itu vango, breast screening Aotearoa.
0: Moi.
1: Tuana rumi kia. Totoka tu na bono aya na bono ya lezaka kina ni oti nga mai kia. Sarabika o saramai vikitu.
0: Salah kau betul sana ngan ibu lah, tuangan kena mengkan ibu lah. Nak, kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau
1: kau kau
0: kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau
1: kau
0: kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau
1: kau kau kau Tolu vitu, dua vitu, walu saiba, extension, vitu saiba ba.
0: Alguna que ningir sera en velina. Se vitali ese tikini o kalandi da boniti ko kina. Se o ningir ti mundo kamina todo nda ko ke o kalandi. O lina sa ronin kai. Se lia ne sono bebu.

rai ti dia makia karu ki ngo te rong pakari o e mera i mapu rai tu ti makine no rong o ki te prostate cancer te ra o e ake aka mang o te me me aka mang o ka ko ere e aka toia ka ko rai te tote ha vai o atrai

0: tau bobo ko to be ngai tim mi ko ya o pasfiki e he fia fini ka ka ko ko mau mari mai tau ki ta no mari o fia skori ka tau ki fono ngai ki ai motau tai tari be na ho mai ka tau ki telefoni e he ho wan ni
1: ko pau ko ro fu ko ko ro
2: Goya.
1: Goya tu masi. Ore pena fai na kala noa mea, eh? Kanai, kanai e masi ia. Kanai e masi a maukoro. Eh? E masi a maukoro, goya. Ki sino ia so kai uki. Eh? Ki paka ui mea. Eh? Kako ki mea lato lahi mohon. Eh? Masi lato lahi mohon be.

0: Okay, yang ngahli mo foto tu angai foto nau, ai pule angau. Wange koya ko wane filave imba tau fa nau. Angai to kon fa lao ke popo, o malu e tau ngai to tonu. Kai ma angai me fa sosiale o tau fa amoya, e tau no fa paia i fa nuani. Io fa fa no ke le ofrenite i fa monite, o wiki ko to ape. Fitu fa no ke hi va fa no, me Access Radio, ta no fa poignono, Planet FM.
1: Kwa poka ama takanga I tina I mwona rei I kautau rikareka, ka wai e kwa marosino, kwa taranoa ki ngowe. Pe poki ki hono tāki kina ki nau tolu, ki e ngahi ongo ongo e potu ngau e kautau rikareka, ka wai e ngahi kāti mwono ngau e aki, o hangi e ko supakolu ka.